0: ama Ghana fo. Oko electrical shop bi e benwa. Ko benye bi wo.
1: Kepas, designed for your dream home.
2: Bema wojunso ni mupai.
3: Ebikem.
2: Eyao, eni moja edi echira. Ana wote mpampayem ewa wojunso nechi. Ensansa, gu ube manu. Edra ebe buwao, eni amuzu pi. Oba, ube manu wote mpampayem bwane ewum. Ensuo bi fifri muba. Etoda emu ekikao. Edra ebe buwao, eni amuzu pi. Ube nyebi, ewa pharmacy, ni herbal shops, nyine.